ni da ba ma ga ma da ni da ga ga de da ni da pa pa ma ga de sa ba gu na na ke ji gu ni sa ba ma ga pa sa ni da da ga ga de sa ni da pa